0: Huwag na siya huwag yun, hermano. Sara, nakagat siya ng tahanan sa ilang libris chon. Chirishan, saka, hermanos. Rasi ka ko, chip ang tiyo sing, chiruli kakwa. Hajak rin kakwa na tisrosop ta si heb na kunili. Tisrilep, chiruli pe. Huwag na siya huwag yun, hermano. Sika ko, chip ang tiyo sing. Tiho ko, siyang chalili kachol.
1: Te invitamos a participar en esta radio maratón.